0: chigambonyo echo si chamanyi ndi funo mulala
1: matu dali obadotya si chamagezi.